na za je na zo ti te o to zo ti ka pa sa po chang ko sa ti chang ka to tam ma na vi cha yo ta tha vi ri yam pi ti pa sa ti po chang ka cha ta tha pa re Samma tu peka po chanka zate te zapatatsi na Muni na samma ta kata pa vita pa uli kata Sangvatanti apinyaya nipanaya ca podiya Ete na satya vache na soti te utu zapata Eka saming sama jena tomu kan lanan ca kasabang Kilane tu kite disawa pocang ke sata desanye Dijatang api nanti towa Roka mucing sutang kane Ete na satya vache na So te te o to sa patha e ka tra tam ma ra cha pe ke lan ye na pi pi ri to yun da te re na tan ye va pa na pe to va na sa ta lang sam mo ti to va cha a pa ta tam a bu ta si ta na so Ete na satya vache na soti te otu sapatha Pahi na te cha apatha Tindan nam pi pahi si nam Makha ata kile sava Pata nupati tammatam Ete na satya vache na soti te otu sapatha Sakkattva putha ratanang ozatang utamang parang Hitang deva manusanang putha te che na soti na Na santu patava sape dukha vupa samintu te Sakkattva dhamma ratanang ozatang utamang varang Palila upa samanang dhamma te che na soti na Na santu patava sape paya vupa samintu te Sakkattva sankhara tanang osatang utamang parang Aunayang paunayang sangkate jena